Iya, ada tumben kalau gue cokori dewa kadi asapun iki iyan dumun nang jak dios ada serpro mangken palu gue cokor dewa rumah sejajah ring sejeroning pikayun iyan wal iyan inargama yang titia durung mesiat palu gue cokor dewa sampun kasur pun iki ada tembe mangken palu gue cokor dewa kadi asapun iko nanti becek-becek angkayun nih sampun nang tawot nang kayun nih kendam